Oh, Nina Otaki. Taki ka nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike teki. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nina teki piere kaka miki u. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Baka puri chuchua. Puri zi me menwe hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.